0: Tapi naik kami hazamanta di Betty John tinus setan lo tabazan no po toko om tim po toko lumamay kadi Edward Boy. Ko kamo ido tabazan toko no po. Kadi tabazan toko no po ano po abazan toko dati ko season toko dati kid tikid tadao ano po pungin naman tay ko ano po konsikan tay ko kalatan po tay ikon it ko iya dan po tay nga tabazan toko no po da managubang nga vidino tu semua nu anu i abazan toko ino ipopo papavakas na ginawa na toko ino popotuo na pamusapan na toko may do awa toko sikap do atu ay haan toko na din magubang ano na po panginaman id ko po si zon subay ko din o ada toko hivay na tumay mo humansan kumakinaingan sabab na po awa toko kanu do ming kakatso sundi nung aiso na soko dung mantad kinaingan kumada toko nagi soko dung mantad paganakan na toko ihono ando man toko tumay mo kinapo tumay mo pahansanan kumakinaingan may do tumay mo toko do abakas subay ko din o kada hivay do tumay mo okuduk huduk kuma dari dapakon om nagi huduk kuma dari dasandi ano makita ko hozo man tadi rita labang ka pengko po nga muntok iti ababzan hozo ngavi inotip di taon bahong padan si sama padan kapasaki nungon di zoda tikin tada ko his o iso manta jam ko 2 tahong 4 minit daw ng subab gisam jam ka bahu tahong 4 minit daw ng subab kana makita ko hozo di rita labang ka om hozo na politi nga notip di taon tahun 1900 wahu ngopodom iso iyo itando has Hansan kopi iso kito
1: Kotohwadan, anangan zo di novava nu.
2: Kotohwadan, mikot wago deti damin ku kyo.
3: Kotohwadan, minikot dein hotel dagay.
4: Pobos no, do kotohwadan. Kumadein isay no po om so sengyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun sengyan mo bos ko. Do kotohwadan. Kotohwadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skanazan, no ikot.

Tabiray kong kapingan ho zo man ta di Nicolette and Catherine Tojimo ay tando patatapon na po ginawa. Dadi patatapon na po ginawa ito binay kong kapingan may ampayon na po iawa sa antoko. O ming kuwa po, pagwila mitong kisad to ko man ta diti pangan kadazan dong usupap. Taro ko onam diti, ko tahu na buhan diti ko apod. May ampay diti ho zo to vino ho zo di Julius Lancaster la jungin ay tando timpu kaundangan. Kaya pa diti ya bos, o maapasin nag iti do piba, kon kapibasan nga mihang toko tayo so won toko sandi bo ito na pang ako kumoy daw mo ng katawad o kon no po ko sasabap do kanu toko o no ipokyon won toko nga tamay mo do mo ng katawad tamay mo mamason do mo ng katawad kumusan diti yan pa ano na po i-abasaan i-toko dahil ko po season toko ipinatak na kinaingan kumay da toko muntok na toko sundi teko i-konsikaan teko i-koyadan po to i-kususaan teko i-ano na po to sa toko i-kayho da munang katahod o han do kanu konsikaan dahil ko po season da toko sabab kanu toko mintong i-bogizan di tabasi. Tadi hon tapi naik kongavi, bos tau vino mantadu go. Nah ini nampak bos mantad someone sister. Tadi apa sih nak dapat bahasan toko tiko pemusaban toko bo. Tadi kau pengak kada hebat nampak tahuan kau makin nengan. Mempai on nampak bahasan toko. Tadi kau pasti zon kopi sama toko bagu do tarau subab do jam kapat tahu empat minit min subab. Kada hebat do tu mempus mempai sabab FM mempai di DJ Catherine itu bagusan sinda. Sina tumodo kono ngavi dan nama tabi pembahasan shalom mantadu go Stephanie Jepolin Joti. Tiko DJ Steph, tiko SJJ.

0: naman, inuman ka dyalagyo. Dyalagyo bunga tapay na piya. Piya lali mandu, piya diso, mariso.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

Kono po telepon nu anak mo yun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan no yo, kapo anak mo yun muli rapahun kono ranaw layan. Randano on kipasindangan nu anak mo yun, oyon am tronu lukawan nilo, si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong-onong.

0: Lumingat ra kiniwit rudir, riomangkara rakukula bal rakitio. Masalok lumingat ra pambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolob rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali, rayus mampiaura siam. Maguguyod agaw, matutusan kinibit, painawo malungan. Bilin, intrakopisan bomba ang mangindangan Pagun Sabah.
1: Marayos na mangining takapiro na rin ba, intari means Jack Ruol no Huang. Iningon takaw rin o de.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian ra kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: Magisusway ka radya di papanahan to ko. Omidzalom at ang kangaw, sumano kalihot ako, papalambos dat ponsi ko. Lalabi na kumadyala dit na kapong huplati.
1: Arigato ko sa basta.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Sige.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Nununa po baras dit po barason, nga isoyo trati, ponsi ko. Mulang piyad akara ipungupan, nga pangusikaw no, ponsi ko.

Kopi senang tetuang ko mga kainisan po. Tapi na itambalot ko hombo ko na po na tetuang bayan na di tetuang. Tadaw ko nam ko tolu tulan ko hopod. 2,000 doon na padam onam. Tadaw ko may sa dot kopi kapag yung balutan ta ko di tulan dot kawago. Tulan ko hopod. Bosik ko kumadi DJ Dexter. Minangang balut dati kasalimbahan boros murut pasusut dati gisam jam ko hapodom duo pitanga tuang. Insan pa mabay kada LP Rapil Pinus di kasalimbahan toko kasalimbahan boros dusun di Sabah BFM. Megal terimor yan akun pa ilada kayo. Kano tumanod kasalimbahan dati mayad frequency. O kita kan to hot frequency dahil it sangingon tong dat kasalimbahan mitilambus mayad FB. Ngayon tisan otas kutanabon siya mga hapodom duo titik turo FM. So ay kayo lo, kano naging makinongaw, tumanod ko sa limbahan di timaya, da RTM click. Id Astro, walo turo kusung. Tanto na po, hitihid ka sa limbahan, miti lombos maya, dot FB, lagi TikTok, Sabah, VFM, Vigood. Bambok na po, tutung ba natin, kalansanan na itong sonong-sonong ngawi, ang lidas-lidas at kinainan ni Nano. Nakanod pinapotos nuna pa binuro-buro di pompos tadawin na. Jam ko pa tatuwang nung ay saot kabalingkangan na sa kohimpogong. Nga babayan palambus pason, kano kod maramot doha itig konti. Na jam ko pa gisam na jam ko pa damisa tatuwang. Magilang-ilang tako do pamusarahan magilang-ilang tako kabar-kabar magilelah tako magirumah-rumah tako am timpunan tako pag imbulutan tuang bayan natin may ampay sinding di Corlus Galo Martin Odoy. Ikasalimbahan bersusun sa Bob FM Sonong Kopya.

Ombusi ko kumarga tay sanan. Eh pinapailang kasalimbahan miti lombus diti maya da TikTok. Ombusi ko isan. Eh tapi na Vin Lois. Saipo Jelly na MM Soup. Am lagi itong akong bulutan hiti FB nga po si ko. Kada de ko lihuay dot papailang te ko share ti ko sa limbahan miti lombus. Maya de FB am lagi ti maya TikTok. Kada nagida kay lihuay manahak tarhian na tep tep kadde.

Mentok papelo te kamang hot kahampit kadat it kinayonando romuto langkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban duwada ho panamapad dyan mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

0: Nuna gambar nunda.
1: Sangka gambar-gambaran nu.
0: Tegedan kita mati.
2: Ih, mau gambar kulit. Oh, dibo. Tulun memungkus. Kan ke kaparimani lo. Kagum it kadai takanan bagiati. Aku boleh memungkus.
0: Jadi, kurayan nudina.
2: Iti na pangapoto dan kuhila Kementerian Kalidasan. Mamagunod WhatsApp, iti diya nombor daw. Asa isa asa, walu anong asa, walu siyam, apat siyam.
0: Oh, kyo. Pasuratan naging aran alamat na restoran ni Dikon.
2: Koy lo, kagyan do.
0: Milad antokan compound nila kan? 250 ringgit?
2: Iya, tapat. 250 ringgit. Ilo nung compound. Nung karikat kisam dat asili kes it good. Kailo ko, sangkuro. Danda, 4,000 ringgit. Teka, jilan 2 taon. Piliya na po, nung atisa.
0: Aduh, mada ako, matay, matay.
3: Magumot ang balot, harat ang balot dit, mangudiyo hanunuh at ababayan kadaw. Tatuang bayano, ababayan palambus pason. Jam kahapod, tatuang gisam jam kahapod amis at tatuang. Anam na hapod minit pag ang balot antakot pasusut dit, palambus pason. Tambalot iti DFB, iti Ipol Eric. Kadaw, kabisanan da tatuang, tadaw konom DJ, langsan alidas terimo. Mabay barakat tugu mo am tabi ibasan lagi kung matambalot na pinayangay makikinawa sa limbahan boros dusun sa Bob FM sanang kapiyo kung si ko kadaw kung si ko Ipol Eric am nagi kumadi Berta Binsu mi sa ipo tambalot Mary Ann insan po Jessie Mindong imun hakapang kapisan ng tatuang di JLP kadaw hiti FB nagi kung si ko amuntak na kayo at mamaramit tayo ka mamaramay at kinauliton taon isa ino po at tatuang ba natin kinauliton taon kinasusuan ba sinding diti salamat hari lahir no amuntak na kayo tayo sa nanong kalansanan at katilambos alidas at kinenano amnagi kano at kalantoy at papaburo nuno na po at buru-buro na si gampot ngayon at iman-imanan. Eka sa limbahan, Bruce Dusun, Sabah FM, mo sonong kopya.

0: lo gatang di lo timadang no. Lebih naik. Ya ti papadagang kanang putika. Mamain ke telepon.
1: Kulup, pwede tulun mo mali timadang no.
2: Eh, nono kano amin?
0: Pero gatang lo timadang no. Lo timadang no, sang kura gatang lo.
2: Eh, topi naik, siyo topi naik, siyo, siyo, siyo. Amura lo topi naik, special gatang muntak dika. Kasuhatan, nagikinan sa ka. Kapal tan si. Oh, miss na gede.
0: Oh, makinong ko sa Bobby FM kyo.
2: Oh, to Pinay. Mamagunod, may click na matiti nga masiti madhara internet. O kan singgaan na sa Bobby FM. Mintong TV nga, mila mati.
0: Yeah. Oh, no?
2: Sa Bobby FM nga, mila matiti. Balay pagi.
0: Oh, no? Nga manu ako ba dito timadang no duo tinan? Nah, iti tu sin lipon hopet.
2: On si ko tapi nai. Ah, tapi nai, hara na diati, may klik, sanang matiti. TV 1, TV 2, TV Oke, Spot, kabar-kabar ngawi.
0: Ya, memang sanang.
2: Hara na may klik na tapi nai, sanang kopi yang matiti. Anggoh-anggoh ko nga, ngilo.
0: Hara na, lalahi doko na doa mau magunod may klik. Tori, kerendo mo, iyan na.
2: Oh, te kaya tapi nai. Bah, oh no. Ponsi ko kaya tapi nai. Nung mumangkad kawagot ni madang nga, mo ngay na paheti. Senang-senangan mindalan. Ponsi ko.
0: Ponsi ko. Ponsi ko nagi. Nga, nung gadi gulik dito sin ko. Lima na hapat mati, pinataha ko di adi.
2: Oh, iya, iya, iya. Nalingan ko na da. Siyo. Nah, iti gulik sin no.
1: Ay, nuno narasa no, timadang, isay mo no, ho, dia, koy, kano po ka nagid may click?
2: Hey, agang ngaw ko no.

0: Jam kahapon, isa minute na tatuang. Ano ko maramot na haitig konti, kusong isa siya mapat. Kusong walo-walo turo isa, dua lima siya misa. Montok na kayo tarhian dat pong kapasan maya dat WhatsApp, kusong isa siya mapat siya kusong turo walo, turo walo. Ano na kayo dat nagaring siya, ramuton. Teko patadan dat pasan na kayo. Makita ko magal harhot pamalahawan. Manto ko umbalid mamaramit pamalahawan ti. Hello, kapisanan tatuang.
1: Hello.
0: Hello, kapisanan tatuang tabinay.
1: Kapisanan nga nagit tatuang kumadya di JLP.
0: Nino kabar tatuang ba na tabinay tampulan? Lidas mo ito.
1: Sanang tamati, alidas tamati.
0: Miam payagakod kay?
1: Miam payagapo sa kuhin. Bantal nito eh. Ya. Sagit-sagit yan. Mugi sa ugi ilaki pa. Kahit mandat, pati mamasan na yun ang kapamasan. Pum. Makinango-nango pa na natang ako ang balutanam. Madap na yun ng kadgin ako. Hindi ah. Nakapagulo ko pa ako ba eh, no?
0: Nakapagulo ka na mati kapya kayo nakatahuri ba na? Bahang palamusa na pasan no?
1: Bababa kumapadya dito LP kasanangan tatuong lansahan na tali-dali das paganakan no kita daw
0: Ponsiko
1: may agal na po mamaso na kupati ikaw ang balutahan na itid kampung ka pa may agal di iuliam na ho di at sakidakid izulimi na hilad sarayura ay kompinen kung ngayon dahil naggaw rito, may galo pag nakalisi ka, makinangokod, radio na ka, nag-iingam sa tour, ako nag-iingam ni Manika dahil, at champura tao ko tabulod, iti ka malutan na siya, magali ang lumalik, sanang-sanang ko na di, tampin ay, kahit mangkan, nagtubat at, kira na makapelidas, may sabihin na sa ginala maranaw, ikaliyon, ilan lunog, madutin, bagang sagi, ikatirin gimbat, may adila, Marius Marudim, ilusya tati bibi, pwede, yagang nagkayo madang, mumbal-umbal ako din tumabang na ba na ay DJ LP. Miagaldi Joseph Basilo Lucy Dayo nagi parita si Nigel nagi Koyok Men ni Peturo si Paulus Janiope ni Lanlinggang nagi Jalgimbo na iubog de bantay tamparuli na nakauli na yun nahila yung paparka di ditarorong ako ham nag yasip ilongkin idansi pamasan nakamatino idansi ham nag Tomas Jalina Sintom Majakong Majuna kahit ako ni Galihuan mamasan ni kuha David Sando Kelsikil Arne Juita Jalius ako mo padala nalihuan ko mati pamahe nataliban ko dah siya Rosay Sugod nagi tawag na kurahe maliagam tilay ako na dita na korongod pasan di maliagam sanang-sanang presyente ko tingkukuro na sakira na po asa na mabuhaw ay maliyado mo. Kada nakupiyari ko at mga kanotubat. Yung paipasa nakupiyari ng tatuong. Saan na talidalida. Hasta ko kasi tikit-tikit na daw. Yung kakaan naman ito ay JDLP.
0: JD na. Mba, po si Koko ba niya?
1: Mba, may galo po.
0: Ina ka na. JD ka na kaya. Nunugyari, it arohian, that Palombos Pason, maya that WhatsApp, Miguel de Abdul Malik. Mano kayo po ito do. It kusong isa siyam, apat siyam kusong turuwalo turuwalo. Teko manti po, man rakam mo at rolaw do kayo po ito doon. Nga nuruom nuruon kapiyo ka at nagari pasan dit man rakam mo. Kadi Abdul Malik, paglupo masan ako kapisan ng tatuong. Tadaw ko naman kumadya DJ ka. Pangkap ako na ipasan ti kumadya. Sa nang tambalot ko sa Bob FM. May group yung balutan ni Kalihis. Lobby-lobby po kumad tambalot yung pirang-orang ako mong kap do pasan. Ikaw sa limbahan. Baros kadazan ng dusun. May galitang pulan. Niagang Rosugud Petrus Yubog. Lucidoyo. Helen yung loliinggang narumbay pita. Habagang sage. Jalina. George Gimbun. Johnny Upin. Koyokmen. Marius Morudoy. Mam tambalot iswa. Yung asiyaw. Tuaw. Yalo. Siwatan maritong bayna. Ngamin namin lagat-lagat kasari ako manudawil sundong piyad ako alidas kapi tinan ko doon doh pagkaringaw ko tinsanan tambalot ko may taruhian sa dawil ko pagkaringaw to mod puno ko kupi-kupi damat sa ngintaguang gede je katapot kapi atang pinay Abdul Malik Abdul Malik siyaw kita ko galaha dit sa dawil daw natilambusan de now kau gay gaman minay sa buigwas da bundo natarukan yakin sa bumasad magawas sigaw tan toko rot-rot. Oyo pos pasantot di gaman na sapukan sa buka nakagagang di aking miningkakat mantad goton takurot. O si kao baham paguludat maramit ko pumalahuan kinunghot ako po sinding diti sinding layok sinding no dito sundo mantadi pita blasius alasan alihis ka kurang o sinding diti kaslimbahan bros dusun sa Bav FM sanong kopya.

0: Kelangsungan analisis kena korang loyuk sinding nadi tersundu. Bang balai tengah meramit melawan petilambus. Hello, kapisan anda tetuang. Hello.
1: Hello, kapisan dengan tetuang ayi kita suau.
0: Kapisan dengan tetuang ni kumadia eros. Singkuro nak kabar tetuang bena.
1: Kamu pasti waiting nak kini tihong no on bagungi baik baik ko hangong.
0: Sunyon lagi bena.
1: Ino di bawah.
0: Mbak Amalo mo sana pasan na tutong wena
1: Amo ipag-uho kuma po haday di ako pagkanakan no ay di tita suaw nongo ko suwala di J.O.P. ka di ko sa dop ka po
0: na eh di J.O.P. na ginakaguli na di J.O.P. may pangambalot dati.
1: Oh, nakaguhi na di dati bago kasi nagi nakaguhi na di J.O.P. Ako sa dop mga po timpunon ko dito do manu sa pali do mamason nga bipa o kon sa dadaan na dito sa soo ko mga sa habi pagguho ko ma pagpaganakan ko sa di na netig apong sugo na pagganakan tapinay ko din ng bodo pag nabid siya do tayo kay chamok o mga asan nang ginawa ko na kong do sundawi di adumalik di bay no umumagot na ako di adumalik di do bay no di na kong so di sundawi daw di tinu katawanan na adumalik ansan do na nababasi kena da mga kano ko sa natubat adumalik kao na ti miguy guy bat iti hango do bay no ti adumalik umasam no magagadaw no yan na awli na yan do kasakatan dito mga kay panakawo do bahay no ako naghihiwa di Joseph Patilo may Johnny Upin pagganakan daw man pa di Kauvang daw may Yubug aso na ko nga Yubug di Minggo di nakatahib na ako na ko hitasubug ano na ba no pa tampulan pa nga nga so di pasan mo nga tampulan tahuanan misiagang kay madang ako naghihiwa ni Sintom to nakapamason ng gilagay Sintom tawanan Sintom hobi pa di ko sa di Lucy Doyo to talal o namason na go Lucy Abibi katawanan nga Vede Diozo Ibolius Maludin saya jadi dia dempungan dia i kuporati nai pan kuda pagongan dau i Petrus tadi tahu ada yang video sudah shop ya bi sentok bati di aku ait nga lako kakao tu Yesu nang binong kapan di sedap tadau konom di ti hansa tu da da ang hita kondo da wahida ka depan sedap main no patungagan do dong suam subab hain do di kesoda aku di nongo di bagui i kubo di mentan cendakan di nongo nama dia kinong so daw aw din ako hitas kain kuo nga ang santo na do kay ngongo dahil sa sino walaw pa din ako gadid sa lukay chabok nga ang santo na kay ngongo daw mabasi na dahil sa sino imaliag gombi nga gigi tas wow mga kiyunis na pagkoso na nukiba na mo na pay ngood ay mga do kapapuson tayo tinan ko milang-milang kamay di dito sa wow. Mm-hmm. At ikabasan do ono-ono nga mano pa do pagtulaw-tulaw tako ti sa kapay no do magkawang diyaw do dahil nagkanti iti na babay no. So abi nga abi sentap sang kalaja do dahil nagkanti ang yuho na nga abi onong kapan kuliti. Mm-hmm. At wala daw gigi na gigi pasuaw dahil no kono.
0: Oh, hino kono. Posiko, Ross. Baham kana kinangho tako dua sinding perangan ko katumbay ayo naman ta di Jovita Robert Johnny Sutonan ko sarwa ko muli di Donny Kim Siang Apok.

0: Dimana di temennya jam ke hopod apat na hopodam 2 menit atau tungki kesiwatan ke podat memeramut dah iti konti pelembus pason maya dat numbur kusung walu-walu turu iso 25 siam iso. Ngayon ko kasari ligaw-ligaw at nga kombolutan hiti hit FB idarya sinsang hiti kapisanan tatuang kadaw Stephen Lojoyo nga hiti nagi Ponsiko Stephen Lojoyo mi Johnny Mansan kapisanangan kadaw saya po Angelica Oji kinsan po Terry Gabil kapisanan tatuang pibabasan kumadya tambalot oh. Baham iti pamalahan po nila masalaw kapisanan tatuang.
1: Kapisanan tatuang tampinay.
0: Kapisanan tatuang ang manguling gaw tamad may dapa pian pian no. Tampinay ihuman ka na di Ros iti no.
1: Yun half the way dito lumis tamad tatuang di ba yun no?
0: Oh nakarasam pa ng hina?
1: Oh, nakarasama dito ba yun?
0: Oh, baba. So, nung ganit nakarasam-rasam, nga pa dahan na kaluyod.
1: Manahak na tinumun.
0: Mm-hmm. Baham, ay na.
1: Manahak na dito pa siya, kumaanit ang binatabinay ngayon. O, yan, makinang o, na pa siya, na tatong dito, tadaw na ko naman. Kapag ulo na pa nga, pagganakan DJDT kaysa sa himguntalig ngahala naman ni Subuter di ako nga pagkuhala kaya

0: Sinding ang wago man tayo ditambalot ko, Yusuf Banaway. Bahom, may isa pa dati apamalahawan ti nga aman ko sa limbato dot popo lombo city person pinata ditambalot maya dot whatsapp kusung sa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Pasan mantan DJ saya patilu kada ko pesanan tetuang tadau ko nam DJ yang pibabasan no kabar semuli pondod mamasan tambalut miagali julita magret lusi doyo maria juhan jusi mindong lusi bibi inero sugud in emilia sandakan charles lojinon datu elizabeth maurice julius pansay avitus john modoit maurice morudim aceh taman pasir putih putatan francis bonio narumbay pita mm suk george mining joseph colombo patrick antang petrus quintin Gasi Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas. Imulia ka Winnie Mingkong, Singgam Satur, Albert Sipaun, Mainsanan Tambalot Sabah BFM, FB Makikinong Radio. Kalasanan nung lidas ngay terimo. Amiya nagi DJ ka. Ako si kau tunong Columbus Pason ku. Boros dusun na sonong kapya iso na iti pamagunan ka DJ Sepatilo. Ako si kau DJ Sepatilo. Bam kinang hot ako sinding pati Lombo City.
1: At ang kangao kumaraja, kada pogi som alihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri tinuman dit omis o mamilita kanon dit olidas. Pundurong matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mengingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludok kesesokon pemusarahan to sesenong. Memuhobo, mendorong turuhay, om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pemusarahan oporokis keraja nga lebih produktif.
0: Bang pagulo dat makin ang otokod sinding isa kawago sinding may ko papalambo sa tit pason mantan tambalot ako ay Adrian John Seeking. Hello DJ LB, kapasanaan dat ato ang kumade dia kuro-kuro nakabar ka sanang-sanang tito pinay makin ako dahil sinding mantan di henchas liti pungaranan dat sa putangan na kirinda ka habuli na ka kung si ko kadi Adrian John Seeking mantan kampung kinabaan tambunan mana po ada pamalihi sa ginawa tatuang bayan ka. Malang kud bintang tino Adrian nung siwatan haroh timpuh nga kauni kunong aisod tatung pa na ang ambalan takod makiluda itimpu tabantol to sining pati Lombo City lihway na po manta di Laura Perimustoyan.

Di po nato ko pagkamulatan na jam kung matalo di ti may pa sining polambuson ko suang ginawa di na bison galuan. Ikasalimpan e, prosesyon sa BFM sonong kapiyang.

0: Kalian, Kalion, Dimisator, Bagang Sagi, Jusipatilu, Jus Gimbun, Jenupin, Pepasan ko diyalo, Sanong tatuong tadaw konom, kung sikaw.
1: Posi ko lagi kumadya at ang pinay ingkam satu rin ako nakapatod at pasan tatuang bayan ako. Pasan pati lombus, kinangat ako.
2: IDGNP ng tatuang susanang batid IDGNP apeliliin kinangat di aming balatok na mamasa na kupanda kinih DGLP kapo pagulo pam kumadi bagang sagi ado anam kinang DGLP mimbaratak.

0: sa mga Koreano iwalay. Amen. Uma nagdi sa simbwa nagiem itang pulan adol malik na kanaw sabin sa ginday nagiem datu major mahap ham sa pat sa ginday pitkos kunti nila pamak tambunan niyo at yun sana ko sasang ko din na Petros yung insyan ka daw ko pagkakuba at kay kago din mako nag-alihuan yung manikagaraw ko nag- oh manikakanong kinangarid yung yubog may rin ito na yan ako nagkarid ito DJ magyan ako disending embrus mo di sa karuhang madap ka dito. Sagitan na ko tipa ma na rumasab sa di gumapos.
1: Bampong siko kumadya Jalina. Paham balay kudot harapan ti pira-pira pasan nga pagulodla kana kinangho tako pakatusin ding winon say one say nunang kumanta di Janarius Limin sutanan dat ika sangulun di Angelic Angelia Felix.

Itakaw na pa nga, tingguna, kapiya magidong waig di Tabagal, matad ko waig Thomas. Magidong, anam, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nailak man tong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alilasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag yasadong, to ilo bilagawit dat awanit ako waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo dagit adang at panginginom.

Kalau senang dot nelis kena korong dot sinding. Sapu tangan rekeri ndak ditindut dia. Amiti isa kapelan mentok do kayu hinahid penang watas kalabakan tawau. Na palabusan dot kapengatan tongus mening garud di jam kohopod 5 na hopod minit to tuang di baina. Kagirat kuasa gisam dot jam ko 2 misusuab-suab kapat tulan ko hopod 2026. Kapengatan tongus mening garud mentok magigian di watas tawau kalabakan. Damat nila mantok na kayo, hit harahang ngayon na suwab, may dati pimpanaw teka hambono, pahat ngayon na kayo. Iti kapilaan, teka pangilaan dat kayo ang tawan, mantok paguntok ko na suwab. Kapat tulan ko hapod, doon na ribu doon hapod amanam. Doon ka suwaban, rumasamid piro-piro kayo nun. Doon sa dapon, tangus maninggaro, did piro-piro kayo nun, ni watas ponsokid. Doon ka tuwang, tangus maninggaro, did piro-piro kayo nun. Babas ta sagit doon hapodam 3 darja Celsius, sambabas ta laso na pangatalun hapodam 5 darja Celsius. Bamsi watan kapad palambos iti pasan da pinatad maya da WhatsApp, manta din na rumbay pita higkampung mantay lang tenam, kapisanan tatuang tadaw konam kumada DJ, nagi kumad tambalot sabah BFM, dihin nambo na pad timputi, ponsiko, na di tango pasan na kayo kumada, aw pokasuli pasan-pasan na kayo, sulian kusuhay timpuh, tabi basan mantad da kadin na rumbay pita, mantad kampung mantay lang tenam. Ang pasan katilambos mantad bagang sage, kampung rumiding inanam, kapisanan tatuang aming bulatak DJ. Kesenangan makinango ko sa limbahan Sabah BFM masanong kapiyo kumadteng sanan sangin rongo sumuli ako pasan ditampulan Abdul Malik Ingam Satur Lali Ingang Jalina aw naglihuan ni Johnny Upin Johnny Lunog Kalyon Tanduyutong Ponsiko Tagumo di pasan Izan Happy Birthday Ponsiko DJ ka ba Sinding Diti Langadon Malahing Manta di Danis Yubong Para dati da kayo lang adon na malahing babay na ti kada ko kokolit dot credit romuton da kayo malahing udio nam no kabar lasanan datang senang-senang awi lang

0: Penudukan menginlay tinahan babarang lalabino takanon diturhuid rumbak. Pakadahon istuang kabanto sagit, suhut tasiriba kapanginlay itreitan tindak balas kimia istuang takanon. Suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyan mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Kaupisanan tatuang po si Kaulo, kung ada kayo minanakadung dat minanahak tarhiyante ka like. Kasalimbahan, mitilambos iti mayad TikTok, kam nagi kambalutan, hitihid FB. Insan po po si Kaulo, kung ada kayo tinsanan. Amaw dati aritan ng aran ako ito resi sa dat kapangunsikahan ko. Napainkura po sa kadung na kayo tari mangusub dahay dat ipagambalutan ako ti. Nung haro kami din nakasala, nakadala ba? Gasaw din nakadala, kada na kayo pasuang at ginawa ka? Popi, ada na ko popi at ginawa ba? Pataliban ako na po. Ipinrongo do radio, ipinrongo do astro, ipinrongo do RTM click, hitihid TikTok, hitihid FB. Kada ko kaos nung natumboy at sinding pinakyano, manta ko, paulo do, itipunta-puntol. Lasanan dat kanu toko timpuh magirumah-rumah kawagu nungai saat kebalingkangan tadaw ko duo tatuang tadaw ko duo diti magililah ko insan po dat kapagirumah-rumah toko am sinding tahuri na pada kau ni ko nga odop noh manta di Fabian William kada ko po odop dat au po pupusan na sinding nila. Kahamba na po ngayon na kayo dasuab na paman na kayo buruwa. Kalantanan na itong sunong-sunong tayo sanan. Manta di lang pinayahin ako pa damot. Kalantanan na kapiruba-ruba kawago. Sunong kadapan na sunong kapasikan na barakatan to kuno dah. Dabay na mangon na po ang pustimpo. Manta do LP Rapel Pinos. Bye-bye.

Rondo nga saat tiak kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siho into ravayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: mangannya mangan. Asal jogiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikotkam. Pesikotkam.

Hey, hey, hey! Itino po sa himbahan Boss Kadazan sa Papi FM. May kapinasi o suaw tumay mo. Kanaw-kanaw, ano mo pinangong?

0: Kotohwadan.
1: Pobos do kotohwadan. Kumadain isay dopo om sosongyan dopo timpu. Tantuno do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skadazan doikot

0: miyaga ko'y katutun so diyaw. Eh, nabungo so no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka na dyan di model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ika vavago na ginintutunan ko'y internet. Dopi na pa yung tutun ka la dyan iho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ang mo na ginagaw ng vitano dito eh.
1: Aw po, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudog mo gavit. Kadaw, gaw mo tokdogo. Nonuan zuvago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nuhung ko na dati dito. Dodi zon ko na mag-gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miyampay kapalokwan, mana kauntungan tagumuit internet. Kada doodong, kisom adadi magagawit dadah, toy kalday dadah. Pasong iti, mantad kumuntilian, habus pogon.

0: de nace a su automoimo.
1: Ya tapi nga ngavi kopi vosi ana nungu suva kuma de dia suva vi le nungu kono po do nungu suva biti om yang pai kolego DJ P tarau baino tarau minggu kapat titi Wuhan kopo duvong ebu duvong pada monom om ikhan sanan do avasi kino posikan do tarau baino tapi nai ko do temu kuvang do nuno po temu kuvangon do po empus tarau baino om hansan do anuna po tagubang ano toko nga tomoy mo do kapagovit do konsikan kumade dito ko hobby na kaso kuma sabiavi tambahut tapi na di mantadi jam ka pat tahungo pad minute do min susubab makinang auditi ko sa himban do boss kadazan oh mau tumbazan so do so sagit da tala bahay na diti to uminasam it kinay so nan diti da iti it pinampang kota kinabalo. It pososoy hi dati hansan da ata tamis nga vita panay ko miyampay do makinungaw diti kosohimban do boas kadazan gisom do jam kosizam do dong suvab ampay intanto na po do mamahisi kay liyazu do hozaw nga vita kadazan do dong suvab iti panay ko hansan da kuti hombus ko makinungaw diti kosohimban do boas kadazan miyampay do DJ Peter obay no timpo na ito ko kosohimban do boas kadazan miyampay hozaw ko paguhu hozaw matadi Cosmas Chin Mokodim naghihozaw piniyampatan di Rita Mojilis Frederica Mojilis di Philippa Mojilis tinanday lagay yuray naikot sa imbando boss kadazan naikot vinasi asuaw tumay mo

0: Ongo iti id Sabab FM sa himbaan Boss Kadazan.
1: Iiso no, id vilon, vilon.
2: No ikot, hinasi, om osuaw tumoy mo.
3: Om tumihambus ako, dada ko sa himbaan, do Boss Kadazan. Tupinay ko, miyang pa, do hozo, do sumusut. Paghuhuy, do ongo to ko iti abalid pogun, do ikot pa jam ko, nam tungo pat minit, do nung suvab. Dabay na po nga jam ko onom opo na mapat minute no di do nung suwap dahit po kung ito ko insan po bago katuhadan ko mare di so tapinay ko to kakal teko nakasivat do suminuang do dahiti id hivang da TikTok do Sabah VFM do nung suwap diti kapasa ko nagi do kilangaw do kasahimbaan do Boss Kadazan mazari ti kutahuzan day TikTok day ko mazari da live day Facebook do Sabah VFM do tikita daw nagi mazari day kutahuzan day radio sizam nga po dam duvo titik 2FM day ko mazari day kutahuzan day Estro Vahu to Aiso kyo tapinay ko ko na po alahan nga video do makinungaw diti kasahimbaan do Boss Kadazan tumay mo tako day point sampu day kasahimbaan do Boss Kadazan diti. Id nang po ako na po na makilangaw dok sa imbahan do Boss do Kadazan nung suwabiti it kaday po toy mama so mangyup do tahahaso teka manginom di tahahaso teka idamin ito taning doy da radio di azu katawadan kumari di azu kapivos yan do nung suwab tadaw minggu kumari sa VIV makikinangaw tungawhi do Sabah VFM ako na po doy da pagunta ko do Sabah diti nga ipototongkop do pamagunan to atumusan so iba da tabahutik ka tapinay di osadu do makinangaw diti kasimban do Boss Kadazan hiyan na kapasyan do bayan na diti tapinay ko to idnombo ko na po nga kawasa ko da makinangaw maza diti RTM click teko maza dit kutahusan doy TikTok do Sabah VFM. Hansan ko tiambus ko mungkin ngaw diti ka sa himbahan do Boss Kadazan anangan so do popoti hambus do sa himbahan diti miyampay do hozo do sumusut hozo man tadi popo agaan sutanan hozo man tadi Pontius o tigil hozo pongun suban kaditi nagi hozo man tadi Aldrich John Bavang Babagon.

ang relatuaran. Vokon pinsingihan ni papanaon kampay na tumahib panginaman Ebsailing, guide dan di komposisyon om penantulukan kuma pinsingihan mamadi. Tulukan nogi izeho dait balajalan poin bida muntok pipio ijon kampay na SPRM komotilian suang pogun om balajalan kopomuanan Malaysia. Nabos di Mas Lizan minsingiho in na kompos pinsingihan kotoy mo da merit poin bida muntok aplikisin kalaja dait SPA, ATM, PDRM, bogizan pembisalaan om undang-undang om nagi balajalan. Pupusan no pinsingihan ni no miyampay nuzunan balis do onto ko opo damunom vuhan ko opo damisoditi. No pujulan kiniopon songhun dolibal loli simin songyan loli ipinapanaw di sido no kobibi poguhuy na bahik idlahan kampung Bariawa Ulu keningaw di dongosuvab koniab. Tumanod ko yung tahangan do hongkod papapanaw kalaja kopisan bumba o mananampa si JBPM Sabah. Nakutoy mo o tinimungan di sino na pamahavan tapo-apo di jam ko 2 minit dong suvab om suminikap o opod po tinimungan mantad balay bumba o mananampa si BBP Kiningaw it kinoizonon kinantakan ikisinodo vahu kilometer. Tumanod ko payhan mantad hun ginumuan kikotumbasan do nakung in nakoundun dahit loli nakamoy. Pinahabos na tinimungan bumba in nakoundun minamaguno iso lori kren muntok papain savat loli simin in nabahik. Pumulisan di tinimungan pangusapan KKM noihan do minidupogun in nakoundun it kinoizonon kinantakan. Pinotingko da kalaja di jam ko upod himong upodong vahu ng suvab songyan minintong da aiso ko higaganan suvay it kinoizonon kinantakan. It pumupusan kinungo zuvaguiti tuho na abal. Pisakadazan sa viavi tinimungan mo'y nakano o tanak nga vi sabah balajalan kivaza. Budget duvangay budung padam tu hansan o sabah kapambalazan interim si zamngatus lizong linggit balajalan balazan dataon diti. Ingka ka na diti abal mentad Sabah VFM mong abal pa diti nga nuhud di mulai gobong mentad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti tabi Malaysia Madani Kopi Vosian.

0: Ya, tapi lang nga vida, bay na jam ko na mapat nga pa ng minute daw nung sub update. Pogo na ko. Tutumoto ko pa na mo at makinang ako daw sa otopin na ikaw to kivaditi duvo ko pa yan do suang hamin do pahumbuson ko.
1: Kasahimbaan boss kadazan, manak diyo zu kapayhan.

Om kapayhan song amin do kumaduvo om tovi na paditi ti panay ko nga nambit agay manta di Patrick Go do manta di Kampung Tunon Kolopis Pinampang. Popoyo do minirupagun i Margaret Abby Ho di jam ko himo vahu minit min sosodop di ontok tadaw ko himo koduvo di ti Wuhan ko opod do daya id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan do kaya danditi naman udi do popoyo di Lily Chong do daya id Brunei Darussalam om sontop tepinay walis om kinovangan lagi ngawi dait sodu teiko it samok. Hosokonotinan di tungutiagak Margaret Abby Ho do untuk tadaw suvab tadaw ko iso ko himoditi Wuhan ko opod do daya id kahabangan Lampaki Kampung Inobong Pinampang. Nga puguhin ni no, ovitan pohain, otinan di tong tiagak, dodeho it panambazangan Sancti Michael Pinampang, do jam ko opod, do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko sa diazu, sukuto ko. Kapayhan so kamin do tovi na politita panay ko, nga nambit nagay, manta di Patrick Go, da manta di Kampung Tunon, Kolopis Pinampang. Popoyo do minidupagun i Margaret Abby Ho di jam ko himo vahu minit min sosodop di ontok tadaw ko himo koduvo di tivuhan ko opod do daya id hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan do kaya danditi na manudi do popoyo di Lily Chong do daya id Brunei Darussalam om sontop tepinay walis om kinovangan lagi ngawi dait sodu teiko it somok. Soko natinan di tong tiagak Margaret Abby Ho do untuk tadaw suvab tadaw ko iso ko himoditi Wuhan ko opod dadeha it kahabangan Lampaki Kampung Inobong Pinampang. Nga paghuy din no, ovitan po hide o tinan di tong tiagak dadeha it panambazangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do dongo suvab. Ingka kainiti, luvok, kopayhan, do soang hem.

Pason Koyadan matalagay dahil ko sa himban do bos kadazan kumapaganakan di natong kizadan do sanguhon ko pusan it paganakan hansan do avakas ginavo tumaguvang timpo do kayadan ng kasusahan diti siyo no matalagay dahil ko sa himban do bos kadazan.

0: Kasasaan. Hindi ako maswaw, tamoy ko.
1: Kasi po siya nunong sumahap ko ma Sabi Vita Pinay, teka tambahot na Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwabiti. Kasi po siya, katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginapo. Makatpanak na pumuanda man tapasi ko. So, siya nung suba, DJ of lagi makikinaw din Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hello, hi.
1: Ang ganagi, may pera gidiit. Darong suwabiti, dahil panakan ho. So, tadaw, patago.
4: Easy auditi.
0: Ba, ano pa di bago? Pagi nang ono, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
4: Pinoy Court Vinasi, osuaw tumoy mo.

Ya to pray ngawi de bana jam ko tu so minute do dong su update po guna to ko to hadan ko made de zu to ka album mungkin ngoli ting sa imbando boss kada zan me ampai ko go DJ P tanaw bai no kadau minggu kapat titi Wuhan ko po duwang ay budu mong pamadom om ano abal ngawi de zu tenai om Hansan do avasi kin posikan sundung patu do noko voice teka nakasam di dong su vibe di bai no kani to menai ko ama inko it ko zu vo da tavan it kinaisonan di zu to it kinaisonan dai da pinampang it ko takina balu om pososahi otumbazan zo da umasam it babai na diti ama hiana so sakit am kiva da ti da kakal po dai da ko depan da babai na diti nga miampai do mungkin ngau diti ko semba do bos kadazan ko tawadan ko mare dia zu am kiva da ti da tepinai ti katambahut i da kadai da ta kanon teko tinumon da babain diti miampai do mungkin ngau do ko semba do bos kadazan ko tawadan ko ma sa via vikinaisonon di tumai mo do poponi diti ko semba do bos kadazan do tikita daw do nombo ko nopo do paingongau do nong suva diti. Ampain tanto na pada memohisi kay dia sudah hozo ngavi da kadazan point tinagas diti temenai ko. Om lagi popohombus ada pason ngavi dia sudah dong survab diti. Mazari ti babazan panakan hozo tadau minggu da ikut pa jam ko 2 tong per minute da dong survab. Om kawasa ko da menelepon ada diti it studio it numbul iso vahu vahu tu iso duvo himo sizam iso temenai ko. Om timpunan ko da papahombus da pason ngavi da tambahut teko tapinay di tongouhi ngavi da makinangaw diti ko sa imbaan do boss kadazan. Masa diti WhatsApp, om nagi masa day da Facebook da Sabah VFM to susuva po ngavi at tambahut teko tapinay da papabuzo da pason da WhatsApp diti om hiyan ah. Da kusakadungan teko sakadung ngavi da tambahut diti kumade da kusayimban da teko da tikita daw katawadan kumade di azu da sakadung ngavi di azu kaya tepunay om timpunay ko da papahombus da pason kopi pusana ng usubab da daw minggu kumade di au DJ mamason zau kapaguhu kumapahay di au DJ kaditi katawadan om kuman lagi di Julita Margaret di Helen Yong Elisha Lilim Lucia Bibi Florence Boyjol Floreta Kinajil, Ros Itsugud, Emilia Gom, Silina Jupitol, Maria Muhammad, Yubug, Dato Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Koisun, Marius Morudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Kaliu, Nomkampay ng AVI, Auku Aay, Dong Suvabi Team, yung pero pason ko tabi talaw minggu kumari diyo, Zuh. Om pibabasan kutuhodan ako sa kumari diyo DJ to pinapahombus diti pason ko kadi Lucy Doyo. Om pason do sumusut diti mata di Florence Boyjol. Shalom om kopi vosian ang usubab tanaw minggu kumari diyo DJ DJ Ben kadi Florence Boyjol. Siyo to DJ Pete diti kyo ikan sa sabab na do tiki tanaw minggu bagay DJ Ben do sumahimbaho dahil kasahimba no boss kadasan nga bayan na pa nga pain suti i DJ Ben kya om DJ Pete dahil ti abiti pasan di Florence Boyjol o makumatayin sanan makikinangaw diti kasahimba no boss kadasan da Sabah VFM na ikotvinasi aso tumay mo kaditi mamasan so kumadi duvo di akaku ka itambahut ko Floreta Kinajil I Helen Yong, Dolores Asing, Elis Lim, Dennis Yang, Clarence Wong, Om Savo, Lucy Doyo, Jennifer Mangka Koisun, Elizabeth Mojuntin, Glynis Sipojol, Adila Duvanson, Lucia Bibi, Menia Gansing, Emilia Gom, Om Aoko Nagi Ohivan, DJ Mobobos, Tanaw Baino, Kaditi. May pa na pason ko, kapifasayan Tanaw Minggu, Hansan na Avasi, Om Mohidas Tumay Mo, Tabi Piyambahutan, Om Tabi Pibawasan, Kumatayin Sanan, Katawadan, Mantadago, Florence Boyjol. Om pasando sumusut diti shalom kopi pasando dong usubab kumade diaw DJ katawadan teko katobian datalaw minggu Hansan Hidas to memo miyampay paganakan no kaditi om mamasan so kumadi Helen Yong Lucy Doyo Bridget Samuel Koyok Men Florita Kinajil Florence Boyjol Ross Sugud Lonely Ingang Mania Gansing Dennis Yang Jones William
Charles Loginon, John Tati, Tom Pulan, Petrus, Elisha Lilim, Peganakan Seduli, Peganakan Mundikai, Miampai Depason, Kotobian Tadaw Minggu, Om Tabi, Pibobasan, Mantadago Lucia Bibi. Mian ngabi pasan ngabi datang mahut mantan di teko maza di WhatsApp tu naiko. Kawasa aku dapat pabuzo dapat pasan ngabi dia zo maza di hivang the WhatsApp teko maza di hivang the Facebook. I pinatau nak mentak dapat kau dalam sebab di ti. Makin aman aku dapat pahombus ngabi di pasan ngabi dia zo dari gisom. Pupusan di teko sahimban do bos kadazan do jam kosizam do dong sebab di ti. Mian busa kau. Zaw ta sa salok matadi Diana Cleven Manjuil posik no kaditi sutanan hozo matadi Datu Elizabeth Morris pain hantop so gigisom dait kasimban do boss kadasana

Moy da opulakis da tikim tanaw, kalajak ngawi day dami da o amabazan ipoy tunun gozo. Montok ipoy kalajak ikopisan, amabazan iniho tanunan iti, kapanakonung katihambus opulakis, niyagano, mamanaw takon mantan patatadan kulita kumain upis, mamanaw kumain kantin, mamuhun minja in tempat kalajak nusandi, mamanaw tomon, om menusun file toy book. Tumadun hongkot kehidasan son binon, WHO, atus himongopon gisom tohumaybu o 600 minit amahabasan sa minggu, kopongin kuang kosivatan teluo, do sebab no na ulah pemabasi ni au ohidas.

0: Yata pa nga vi na bayan na jam ko tu tong pa miso minute do nong suvap na di dahit pagun at ko. Ang patimpo na ito kawitya babazan do panakan hozaw tadaw minggu tapan ay ko. Kapasa ko naman na lifon do dahiti it studio. It numbul aiso vahu vahu tu iso duvo himo si za miso. Suguto ko aiso vahu vahu tu iso duvo himo si za miso. Ang paghuhuli do manay mo sa do pamahavan do telepon tapin ay ko. Pahumusok pa di ti pason nga vi da tambahut maza di ti Facebook da Sabah VFM. Mega na ko sa di Sabin Kanggut kopi po siya nung suvab tarong minggu DJ Pete. Kumaan lagi sa VFM tambahut Sabah VFM. Makikin nga nga vi miyempe da pason tabi pipabasan katahuadan ka di Sabin Kanggut Lenny Len kopi po siya nung suvab tarong minggu DJ Pete. Toin sanan tambahut Sabah VFM dat nombor no po tabi pipabasan kadao. Mingkan lagi kuma di Florida Losobom Laurentius papabuso da pason kopi posyan DJ Pete kaditi ketahuanan Jai Nataka kopi posyan ng usubab tada minggu DJ Pete om kuma sa VFM tambahut da Sabah VFM ketahuanan om tabi pibabasan kaditi Mary Chua kopi posyan ng usubab Papa Ajusi kopi posyan Ipol Eric kopi posyan ng usubab tada minggu DJ kaditi om tabi pibabasan lagi kuma sa VFM tambahut sabi vita pinay nga vi dai da Sabah VFM kaditi. Mel Andu Dolores Asing kopi posyana nang suvab Irene B Mijil kopi posyana nang suvab DJ sabi vita mahut Sabah VFM tapinay paganakan ku kaupusan ku tabi pibabasan kuma dai diazu kaditi. Kano tayo matakaw iti pamahavan na telepon ni Saida Titi kopi posyan.
1: Kopi posyan lagi diawai ito pito.
0: Kopi posyan lagi kumade diawai Rose ano abal no?
1: Abati mo boss bogi nga ang abati.
0: Naikot binasi bay. Sa dati yung kapan talaw bay na diti inay.
1: aso nung kapan ko subay nga eh nasagto grabe di mong pap nagbobo siyan kulit ay gigipito
0: ba may na
1: may pag
0: pati yung buso
1: iya katawanan pagi pagho ang kuma pwede diaw ang paganakan no ang mi mami no ang mi vilin ang i maliaka maliadi da de no kapung lamaya ang
0: sando da no
1: mo nang abi abba dio do
0: katawanan oh
1: bain mo ang kuma digi do paganakan ko nagadi jo no merita ang paganakan daw ang paganakan na wida pinay ko na idumbo na po sa lutay kay sa mok na ayat ko na padating na vivo ko magali pag-anakan ko sandi tay nga inubangan nga vi nga magali Michael Vincin na dayo kasigoy ang saan na dada babasi kuno dada day no magali nagili nisyo na balay polis na labuan no yung pa pag-anakan yozu nagalagi di ironjino do aid balay police simpulunan sa ano na do ang babasi ko nagalagi do di kupamanus pa di humusi di pengong o so di pason do di rusi do yo di dawa sa si do do minamason di bay no katawadan rusi mega nagi di Lucia Bibi katawadan nagi nga Viday Diyosu na mega nagi di ako nagi hiba ni Joseph Potilu ni Adu Malik kansado la di ako eh Adu Malik na babasi kana da ang kogos kanya da do sa dawi no do sa nga kabanon dawi do ang to pangan do dusun.

0: Buongiorno, dirò adesso do in cucotco di ti fanno massaggio bontò magari che do ti piace cajon con magajon con la vita di ti campo su gud catawalan a pide di osu ma non so pa di do musi di i pitrus di damunan i Maludin da dia in kuwa na bong Malius Maludin ang tanda na katawanan au yigina obizubug o mi jani upin ang paganakan daw ang tanda na basi ko no ngabi so biabi ako ati nabili ng ait nga sa ngampay ko no ngabi do ungkapan ko diti do gusanta daw do minggu ang katawanan do dia do so biabi amin iin dati ay ay ako ibay ko pansuti jijibin ka ako siya insando
1: yeah pansuti
0: yeah ako insando katao pa tamay mo no pa naman mo tanod yun ako na sa ngingo kasi daw patugas sa daw minggu na insando na daw lalasi ka na jijibin ma iin dati ito katawa na na gugina and the max na gumo
1: katawa na nagi kumare diyaw na Eros dahil na ka po
0: Ambeno
1: kada gisiao. Mhm. Yan ako sa man tadi di Nay Rose. Aum katawadan ko madediao to nakapaguhun ako sa mina telepon na dito it studio do dong sa Vapiti. Hansan do. Vavasi atatamis nga vi tambahut to pinay di dahil nopo ako nopo danong suwabiti makinang auditi ko sa imbando boss kadazan kaya tapinay ko talaw kaundangan talaw bayan na diti talaw minggu kaapat diti Wuhan ko opon om kinang ato ko iti pamahaban do sumusut isaya dati bago iti hello kopi vos yan
2: hello kopi sinangan ako sabon kumade DJ
1: kopi vos yan nagi kumade dia isaya geti
2: ay tampulan laos dito di kampung kapakaparole
1: tampulan ano abal no tampulan
2: ay awasit tamo ba
1: ah, naikot vinasik ya bahay yeah. Sa dati yung kapan tarawa bahay na dito tampulan
2: mabam kapag lupa mo kumapali alijip ito kapag nanda kusaban na tadomingo
1: kanigi kumanda ideya ako tawadan
2: lantan na tali dali dan nga paganakan no mamasa nakupatid kansan ay datatanganak kulan ng ko tangkiad ngagal da paganakan di Santé dahil at Thailand paganakan di Kartina di Lo Johor Baru paganakan di Jaher la matunggung kulat paganakan di Idea Sutina dahil malangkap ko tamo rudo kura-kura natabad ko na sanang-sanang ima to tikaw ang balutan na sa Babi FMT ako ang pinayin ko na ikado dahil at kampung gaur ko tablod magalap paganakan di Sika hinggam satur may manika de itratao kutabulod itang ako mulutan na siya magali Abu Malik Sabin Kaliyo na may Jani Lunog i Adila imadutin na nag i Bagang Sagi i Marish Marudim nag i Lucia Bibi kung si Kodi pasan no dito no di Lucia narong ako pasan no nag i Yagang dat kayo madang i Rose dahil sugod i Peteros i Paulos i Koyokmen nagi i Johnny Ope nila lingkang i George Gimbun i Dansi i Yasip i Lonkin i Tomas i Jalina i Sintom i Majakong Majuna gumupadala TDJ nga ay ang tagad ako ang batuan na anaro ko kayo pasan. Man ko na pa naging aranda eh, gisam na dyan ito mo kampay nga eh, kung naka ang balutan mo yung pipasan ko, ito pinangan sa Domingo, lansan na tali-dali, dasta ko sa'yo na tikit-tikit tempo. Ika ka na di Jepit ah.
1: Bakit huwadan ko madidi atong pulaan eh, nako na?
2: Okay, nako na giya.
1: Hozo da pong kapon dezo tepenai ko. Duvo hozo misusu titi hozo mentai di Jesse Saladik Guminavo Ginovon. Om hozo mentai di Keti Waritus Piginovan di Natahu. Misa pada ti pemahavan pegui da ong otak witi hozo. Halo kopi vosian.
3: Halo kopi vosian di kanto pinai.
1: Kopi vosian lagi kemari dia oi saya Keti.
3: Om Jo

0: Dansik, ya?
1: Oh.
0: Bah, main apa tiang busa? Pasal no Dansik.
1: Ah, pokok lu belum tahu. Bina.
0: Ketua dan kemana dia?
1: Kuno gelingan ni, tapi naik tambulan itu ngudi. Kusi kau naik tambulan, nolong aku naik pasal no. Siapa tambulan tu? Aku nak kasar kasar dok menelpon. Aku mau kopi atau malu. Nagiling nanti tangot tamalot tamalot ti tuaram yung kim yasip tom it tabangon kulod ti ebi tabulod ebi taburon nasala to mina ti tabangon kuy kurutin nakakuinuin ilot ebi na haba may person kadali ngayon ko yung sumambayang at talagay na ito talamigo. Pari na sabi na ito.
0: Katawadan ko manidaw. Tuminayin ako na.
1: Oo.
0: Tumihang po sa kao, dito ko sa himbaan, do boos kadazan, kinungat ako, hozo, matadi, Jesse Saladik, Guminavo, Ginovon, hozo, matadi, Katie Waritus, Piginavan, di natahub, dito ko sa himbaan, do boos kadazan, ikat finansiyo, suaw, tumay mo.

0: Ya, tapi nengok nga fiin ka na hot zone tadi Katy Worry to speaking of Andy. Na tahu ba ma minako vidito ko da jam ko tu himong pod minute daw nung swap na di light po ko. Ito ko. Ang pati hong buson to ko vidito babazan da panakan hot zone talong minggu mi ampai da papa hong buson da pason am nagi monay mo sa pamahavan telepon mata di zu. Gue na manay mo di pamahavan da telepon tu mikitikit na iti hong buson pa di ti pason da tambahut ngabi maza di WhatsApp da Sabah VFM pason man tadi Mania Gansing matat kampung Kebulu kopi posian DJ da tadau minggu kaditi memason ko madi Helen Yong, Joseph Batilu, Lucia Bibi, Narumbai, Cempaka Biru, Florita Kinajil, Zandi Dolores, Adila miampai da pason kotabian tadau minggu kadi Mania Gansing. Om sumusut na paliti nga kopi pasayan ng usubap tarong minggu DJ Izoy Julian Yapa mantat kampung mantat tambunan kaditi idko sifatan iti anangan so na papongkap na pason na ng usubap paghukumapahay da ideaw miyang pay paganakan no DJ kaditi kotawadan om kumapaganakan kusondi om nagisavya vi mababos na radio kumatayin sanan Reverend Father Sister Deacon Om Bishop Om Tauvi na pa kumatoyin sa nantapinay tambahot ko nga vi ikututunog o Om iaw kututunog o Mayan pa yung napason kung pipusayan nung suvab ta domingo tabi pibabasan Om kutay mo ang takaw na da balakato si mamantat kinoingan tama amen Kadi pason matali Julian Yapa Om sumusut na paliti nga pason matali Simon Justin Mamason kumadi Monsignor Nicola Stephen Reverend Father Wilfred Atin Om Savia V Tinimungan D7 Travel ka mayampay na kumana gidi tambahut di dahit Sabah VFM magayon ako sa di Johnny Upin Richard Binginos Vitalis Lampat Om Savyavi manana panay ko sa himbahan do boss kadazan tambahut ko na tambahut di katutun om au katutun kada kadi tapinay Simon Justin diti dahit nambon na po izio mayampay na pason ano abal nga video zu om katuhodan ko mada ideo DJ Pete itamoy mo do ohi popohombus na pason nga viragay kadi Simon Justin diti Om tayo mo toko iti pamahavan na telepon sa ina titi. Hello, Kopi Vosian.
1: Hello, Kopi Senangan Kuswabon Diyaw Tapinay.
0: Kopi Vosian, nagi kumaday diyaw. Isay gaiti?
1: Petrus Matatambunan, Tapinay.
0: Petrus Matatambunan. Ba, may naputi ang buso. Pason, no, ba. Petrus.
1: Ang paglupo, mapiyaw na Tapinay.
0: Katawadan kumaday diyaw.
1: Mamasan ko na gini Tapinay. Tampulan nino di, katawadan mani Tampulan. Umanang ini Lucia Bibi, katuladan ini Lucia Bibi, minamason. Umanang ini Rose, dan Lagua, dan Tugun. Umanang ini Koyokmen, Yagang, nagi Abu Malik, nagi Joseph Patilo. So, ito ngay magkikinangon. Aswabo na may na. Ritan na pa ingaran na eh. Gisam, jetang pinyamong nang yalan. Aswabo na may nam. Kapsinangan na daw minggo. Kung mga yalan nam. Kaya kan, tapinay.
0: Mm-hmm. Baka tawadan ko mara diyo, Petrus. Dahil na ka na.
1: Okay, bahay na ka ba. Mm-hmm.
0: Yan ako sa pason. Manta di Petrus. Manta tambunan ka diti. Amta kapayahan di so, tapinay ko. Hozo, da pong kapo di so. Hozo, manta di Adolf Jamit. Timpu kahangadan. Hozo pinayampatan di Anna Stanislaus om di Donnie Sipili nakasuni na di Piu Pusan Hozo dati di manta di Esther Clement Tubong kau lalaho kita matang pamahavan do telepon hello Kopi Vosian
2: hello Kopi Vosian di Jepet
0: Kopi Vosian lagi kumadai dia wisai kiti di
2: Imoliaka na iti
0: Imoliaka doot
2: ya sang kampungan to ko
0: naikot yun na si ba may na pumbusa paso ng Imoliaka
2: mabay pag ko kumapahay na paganakan no mami nukyo maliadi ano abal no
0: basi
2: ima to
0: basi bo
2: patahuan kopi basihan na tanaw minggu kumaan naging nga bide sa bebetan ako Jepet ako po hivan no hivan ko isya bang no isuo osuo
0: aswal kaya
2: ko na abali ha bay no ay yun na padanto na no kito
0: didi gyang abasibo abal nga vi
2: Oh, kata huat dan mana ada kapai hai suwa. Eh, siya ma di klemen kan to. Hengat do, naun san kita kan to.
0: Ba, maun ku pahum buso pason.
2: Kumana lagi di Ede, to di Australia di ngata na kait santinan kyo. So, biya menengok du tanah ko. Me los. Kapi pasian, datang minggu. Jadilah hidah toko. Mahami padi maliaka. Dolis do ya nonggo gai dempong. Kapi pasian datang minggu maliaka. Hidah sedikit baik no. Ancan sudah do hidah toko no dah do. Untan de baik no. So hidah toko domiki. Opakian maliaka. Om yang pai lagi di bos no. Kapi pasian bosku. So, kami kawan-kawan ya kampung kita udah hancur sudah dong soal takut temui mau mengajar terdau kill dong misa udah dong miad nepo. Kemana lagi di kawan lu ya kampung mang so kami kawan ku udah dia nak pipisan terdau minggu pipasan dari tetok udah so kami. Ina jepet ketahuan.
0: Ketahuan kepada dia meliaka dia nak kena. Ya, no pasan mentadi meliaka mentad kampung ramaya. Hansan do inong kapan ngavi nongo ngavi di inong kapan kyo. Amsa pedati pemahaman telepon penghui do ongo ti hozo do pong kapon ngavi dia zukia tapi nai. Hello kopi vosian.
3: Hello kopi vosian di Jepit.
0: Kopi vosian ki kumade dia wisai geti di.
3: Izo i Helen Yong mentad inanam.
0: Kopi vosian kumade dia Helen Yong.
3: Vosian ki kumade dia di Jepit.
0: Ba mai no pohmusa pason no Helen Yong.
3: Katahuadan kyo. Pagru kuma pa he dia mempagenakan no.
0: Katahuadan kumade dia.
3: Kadang minggu ombalakat minamangon kumade su sengovian. Kumana ke Dizandi Dolores Asing di Florence Boyjol Florita Kinajil Denis Yang Koyokmen Lucia Vivi Adila Emilia Gom Alice Slim i noi kotohi do mamason dan sabab FM kotoho dan aubi gina kumadeu kyo Dato Elizabeth Morris Marius Marudin, Julita Judith, Monia Gansing, Emilia Gom, Abdul Malik, Johnny Upin, Agitus John Moderate, Lucy Doyo, Helen Yong Pinampang, Om Kampay na Alicia Moitim, Om lagi isang ngayon na mo kinungaw na tungawin na sa BFM. No tabi tada minggu kumadia so sengovian ansan do ongohi das toko tomoy mo om kaano toko na da do belakat to si mak mantat minamangon amin katawadan di Jepit om ibabasan sengovian mantat do go Helen Yong kyo
0: katawadan gi kumadia na paso no Helen dan no kono. Ya, terlebih kau ngavi kan ngavi oh pason ngavi datang bahut tapi naik mazaditi pemahaman dan telefon. Kau pasal kau dah telefon dari ti it studio. Aiso bahu bahu tu iso duvo himo si zam iso tapi naik kau gisom do jam kau bahu tunggu 4 minit do nung sebab menyampai di tiap babesan penakan kau tadau minggu. Om tim yang bos kau dah ada kesempatan do bos kadazan kita ngatakan kau hozom tadi Adolf Jamit timpuk kehangadan.